Jodi jou chè tout sa deye mwen. Pou fè ou prèk chive mwen, imiatèman se mwen kabay fè. Ou a mè jodi epi mizan pi mwen, ou a mè di mè pi prik mwen. Gay nek tou nè sou chime mwen, se jalou yonè jalou mwen. Si an te preferè la pou mwen, se pozo e yonè pou mwen. Atensyon, dévotion, la ti kèchè. Tensyon vek lè manzè tèt serè, kapase a dan la ria. Dévotion, zot pou pote mwen, la ti kèchè.